0: sore
1: ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa ta de re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: pas kodi ga ma to sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ter ger tin na ter ger tin na
0: ta tin tin na ter ger tin na ter ger tin na
1: ta tin tin na
0: ta tin tin na
1: ta tin tin na